0: Até, até aí. Até? Rafael, onomadengere.
1: Uhum.
0: Onomara serie.
1: Uhum.
0: Siakunjuru.
1: Itikaga kwario.
0: Ati kwanza atendire kwa ati kiarutara, I want to conquer. Kukonka ni
1: kunyitana kana kumunyita
0: mbaru. Bauba kuga ati siakunjuru ikaga kwa. Ah, I want to differ.
1: Oh, urega urega kuregana.
0: Eh, ati siakunjuru ikaga kwario, itikaga kwa igatiga kwario wahandirwo mutharaba.
1: Eh.
0: Ah, that's not true.
1: Mhm.
0: Wana wahandirwo mutharaba. Siaku singi njeru riu siambiye kwario siakwanyu. Ule ako biana no no mango kama diko. Tu no mango kama diko.
1: Majiru nige kwaria njuru na njega.
0: Njega siake.
1: Sio the hamwe.
0: Njega mukiuma mwaria. Njega muma mwaria mwe madhiko.
1: Okay.
0: Leu mwarekia. Leu njuru igacoka kiharo. Njega mukeinuka nwe mukeinuka murenu ka uria muyaine. We. Ngia na Nairobi ye. Nyenda na sera wake. Ari na TV ya 56 inch. Antika bama ngire kirite murango wake oro. Kegwe yonge ora. Yaki yaki na ndekera gakwa. Asa nyina ndone ku. Ndone mosio sune tawe karago. Onomadengere. Onomara serie.